0: turis walo ko ba? Handa ne tu nido.
1: Nung handa ng bahuri mami aslo kako to. Ekam ako furo tama aham warni may halo do. Fisherman ne te tifeshi. Salamakum, especially miss do.

0: turis walo ko ba handa ne tunido
1: nun handa nge bahure mami asto ka ko to ekama ko fora tama aham warni mai halo do fishman ne te tifishi salama ko special misto